Go. Mohammed kamu mwagala wangu. Wai, tu mwagala na. Mta tu mwagala na ya tuwe sivako buwe sivi. Atuwe sivako. Kati nze jirani nina amanyi. Tetu sivola na fe kola mukago. Netugu kola. Ogwe chama. Netugu jayo mulu watu after. Netulu wanyisono miyaye na atu vira na agenda. Tuliba gaga. Ati tulina basiramu. Tuli musiramu ndi musiramu. Ate nangi ndi ukakasa hii. Ate gwe jirani uli musiramu. Hii ukakasa uli musiramu. Wallahi ndi musiramu. Kati ulira aya. Wa antasimu bihabulillahi jamiaan. Wala tafarraku. Eyo aya temu ajitegira. Antitu ajitegira. Kanukaba dikama. Mwe kuate kumuguwa guwa katonda temu ukananga. Fa intanazatum fi shay'in wa ma ukananga mu kintu kyonna kyonna farudduhu ila Allahi war rasuli muddeye eri mbaka eri mukama katonda mu Qur'an no mubaka we mugende mu Qur'an ebagamba ki tetukiriza mu Qur'an ti Qur'an ruwaki tetwegatta twekobani tugobe omuyayo ono nti wamanno yabadde mu Iran kati Iran yegende bafunza egende bafunza omukuomu naye nakugamba ali kupala nakugamba kamalo kuwa abaroyo hiras njoke nkugambe kino njoke nkugambe kino he lero mujja kumpolira royo hiras na mirembe road bagamba ati wenawe na amajani ga azima ogamanyi azima omumanyi kinyumirwa nyonga kati oliawe kuba azima bagamba kirungi nyo kumunywa kumachanga tunakomba kantu kati oliriza program ngene nenga amajani go ga azima gatadde mazza agocha oliawe onywa ko mpola mpola okyali waka oli mkamutoka ko vuga mpola mpola oli mutakiso ogena ku mulimu nengo ino ruseko olutadde da mchikopo anti agabaga buguma uwe wenyura ko mpola mpola oliza kinobe okitegera kakati amajani ga azima aina arusazi, prostate, mfuisa fuisa uli kasera, nina infectioni, magulugannuma, mgongo gunnuma, bakazako na wandu wa de. Mama wo chabutichi mugambanto wai baku italunuma, nenga yafuka dalunuma, jajao batata ufu. Abana tibagi wako infectionis, genda bakuwa majani ga azima, toja kweju. Salido si Friday, uwebali ya jitaki ya wali. Baina chivaita royohani kano kabisi kabasajja, onuna kanone, nuna bunonye mubisi. Teka kungalo onone, atwebaga makati uwe na kuzino, teka kone maza agocha na onywe na muko. Mazigaga azima, atoteke mno kone kumubisi, olaba woku webinuwebili neji njarimu. Olaba wochi kuba mchisenge, neweru wechisenge. Kakati, wabasajyo mubisi, baina chivaita royal extra, onagogole emisu wajyo na system, buchafu chafu, wanane buvamu. Baina komando, balesa kabisa akomu tuwalu na kebili, bubao. Kanu baka itatonziri langa. Ka, okanyolu nakuodu. Omuru ndiogu. Nekabira mubi enaku zosatu namba. Ampuliriza. Baka itatonziri langa. Yira mubisi. Lumba. Lumbe duanido. Onambulira. Bali kuna mine mberode. Mafutagalubis. Kazime kavolo kanu basipak. Eduka namba. Bisatu kuminanya. Baga matiwe wali abafere. Gendo bachari lena ko. Namba idizilo musambu nyamuenda. Chenda mukaga. Kumi na nya, 0749-96-1409. Oba MCN, 0784-6-City-82-00. Bibanafi aba Royal Healers na Mirembe Road katida wana. Mchitegedi, kakati today mwala buwali. Aba sajia bano, oluvanyuma lwa meeting ya Kagolomoro. Eba fukide, akagolomolo akafukide Amerika ekizibu. Era akaluma abangi, nga baketaaga. Irani buli ajje muzza wa bali ne musomera aya ze nkusomedde. Ero jukiranga bagenda okuzika Ayatullah Ali Khomeini baina aya ze baba someranga ne nga lwakubafa basinga tetwazitegeera ne zaalinanga message eri deep nnyo. Ate wononya aya gye basomera omu Saudi. Banange kakati yirani ngebakubo obwama emalo basomera aye bazamu amanyi

0: insha Allah mukama katonda wanaba ayagadde wabula njagala kukwasa bituli omukeze banikani kanye mubyambali hani pali fm balabiride bambi
1: mulimo
0: muweseza dala pali fm ekitiibwa enyambala yu ya mulembe dala
1: ntira nomulungi atano kuchala azale misango
0: azale
1: azale misango
0: eh hey, mjitia njomola waba mulungi na atafumbirwa
1: azale misango
0: atujani emizifa abavubuka ay kitufu kitufu kimanyi abamu abana abina kuzina abamu abalungi obulungi babale misezo obufumbo babale misezo obufumbo anti yalowoza mulungi
2: abatalowoza abamulungi era
0: ye mulungi naye ate
3: muyo mulungi era mukitiisa
0: ara abakyala aba webati abakyala abo
3: batia
0: nze binsabi nyo mukama katonda
2: mboi batwe bato gola bantu babela we batwe we batyo wali wa bamunga baba bala batenga ukala
0: tetufanagana gema se tetufanagana
3: yego ine nabizi ndogo gendo fanagana sina agira kuwa
0: ateka seke ndo laba etu batu ogera
2: beauty agazuma ine vaine njogera jibo ogera kubulonji obulonji buli mu mikono joyo abulaba goyizo okulaba omuntu si mulungi nga amulina iye alaba mulungi ndi muzungu
0: mumbejja kkiriza wagana mu basajja eriyo abalungi n'ababi ne mu bakazi ekyo tutuleke kwebuzaabuza bannange nabawuliza tetukimanyi
2: teri mubi teri mulungi fena twatondebwa nga katonda mpozi mu mitima
0: ne mu feesi tuleke kuyita kungulu amazima gabeere
2: mumitima aba buli omu abeera mulungi mu kiti kye okitegedde buli omu abeera mulungi mu kiti kye ng'ojja kundaba nti siri mulungi omulala ndabe nga ndi mulungi ng'ondabe ndi mulungi omulala ndabe nga siri so buli muntu mulungi buli muntu mulungi eri omuntu oyo amulina
3: waliyo ekiti kyeppaapaali waliyo n'ekiti kyomulala
0: buli omulungi mu kiti kye tututukiriza mu bejja
2: ate era oba mulungi
0: mu kiti kyo
2: era oba mulungi
0: mu kiti kyo
2: beauty lies in the hands of the beholder
0: era nawe omanya tuli
2: mulungi ndi mubi gy'oli ndi mulungi ow'omulala ndi mulungi ow'omulala ndi mubi ow'omulala
0: nange atali mulungi nnyo omanya eriyo gwensinga
3: zeba wa msizi uno
2: oyo msingo bulungi
0: oweri kun
2: ndozo olabye kati owe uwela wakocha asizi
0: olaba kati na yayi na basi
3: mtegerekeka kati ntize wemba wa msizi nga chinobiwa wa mtugwa mpapali oli mluji mchiticho echo mpapali
2: Eya tere papala tere akati papale omusizo lyako kicholina papala inacho lyako
0: aba YouTube Julius ansuna wanaomba tumire naye akadde kankutte
2: akadde
0: jaba tumira kusawa nya insha Allah mbere bulonji era mwera basi
4: Omanje wetaga
5: ona

tuli angumpulizo omulungi enamba ya simu yaffe olwakadde kana akatono era kanji kwongere oberengo oso tukubira obuuze ekibuuzo kyonna ekikwata ku bulamu bwo ampulizo omulungi 07 4 8 5 7 8 9 8 9 8 9 9 eyo kubiri eri 07 5 3 2 2 9 9 9 omuntu awulira kamunguluze nawo kabonero akalaga nti koogera naawe nga buli kaseera kamunguluza kkuba wandibanga ofunye amasannyalaze agagenda okutawanya obwongo okomekereze ng'emisuwa egiwala omusaayi n'obubaka ku bwongo gimaze okutalaga nga kitegeeza wandifuna stroke oba oli muvubuka oba oli mukadde oba oli mwami oba oli mukyala aji tewesuira gwe naggamba naawe atali aji ampuliza omulungi nzijja wano buli kaseera buli lwakutaano mbeera naawe kukwagaliza bulungi mukwano naye nkuzzaamu nsuubi nkugamba kisoboka bw'obanga okyali eyo jangu tulabe ekyokukola ampuliza omulungi waliwo omuntu nga ayina okulumizibwa omugongo ng'omugongo gukuluma buli kaseera omugongo gukutawaanya naawe tetukusudde jangu tumale okulaba misuwa gye gyetugga muli munda mu lukizi lwaki gukutujja omusaayi tegutambula bulungi kiva ku ki kutuula nnyo ebyuma tebijja tulimba nga tuyita mu nkola yaffe y'okukebera ampuliza omulungi jangu ku Reagan Natural Life naggambye tusangibwa enamba za simu zenjja okugaba olwaleero olyoka ate obuuza endagiriro oluvannyuma ennyo ampuliza omulungi omuntu ali eyo ng'olubuto muli munda owulira omuliro omuliro muyitirivu nnyo ng'owulira ebbugumu erirasiriikiriza omulala n'owulira nga buli kaseera bwe butuuka olunaku olw'eggulo omubiri ne gusitula ebbugumu nga pitirivu ampuliza omulungi oba bonna bubonero bwa mubiri omubiri gwogera gujja gukugamba tuli wano tulituuse ku level bwet nga tonnaba kusajjula ndwadde yonna tonnaba kufuna kizibu kisingakaawo nkwegayiridde ampuliza omulungi muganda wange owuliriza puroguramu nyingi zikunyumira eno eyange esagala ekunyumire bunyumizi njagala ekuyigirize ate njala ekubeere ng'ekulabula kubanga akabi kali mu kulwa ampuliza omulungi bw'owulira akabonero konna nga kakutawaanya oba nkasiginolinga oba nkakubuulira jankuregan tukebere ampuliza omulungi waliwo abantu ng'amazima tafuluma amala ekiseera kiwanvu ennaku 2-3 nga tagendako mmanju ennaku 4 amazima nkulayirira munda muba mwavunda dda era ekivundu kyoyinza okufulumya amazima naawe okitegeera kubanga tewali muntu alya mmere haafu kiro n'oyiweza kiro 2 n'oweza kiro 3 mubiri nga tewali wadde kuota ya mmere eyo efulumye kiba kya bulabe nga kitegeeza olina etterekero lya kasasiro ali mu lubuto atandise n'okusaasaanira omubiri jangu tulabe be tuyinza okukebera n'okutaasa kubanga kisoboka okugyamu ebifetete byonna munda mu lubuto ne mu byenda eba byesibye aye netuwonga netugyamu obutwa nga tukozesa enkola yaffe gyenjja okunyonyola sitire ampuliza omulungi oyinza okubeera ng'oli awo era ng'amazima mu nseke oli mukyala nga bwe lwogenda mpiriza ovaamu omusaayi omukwafu ennyo nga gwa bulabe ennyo ddala n'otamanya nti gwasigaliramu mu kusooka bwewali ogenda mu mbeera eyo ekikyala amazima omusaayi ogumu gwagaana okufuluma ne gubeera nga gukutte nga gulinda omwezi mulamba nga gukyakwatidde omwo oyinza okufuna obulabe obw'omutawaana ennyo mu nseke nkwegayiridde tusobola okukufunira eddagala tusobola okukwoza mu lubuto omwo n'obeera nga enseke z'onnyonjo ddala ne zivaamu ebifetete ne bivaamu ebisaayisaayi n'obifulumya ng'okunkumula ampuliza omulungi
alia ungera wega lokumanya fabaru gani bogera nawe utusangibwa tuli wali bawakisha kungala bya kabaka engala bya kabaka bogisa jiseo katono ku mkono ogwaddiyo kuwengenda okutambulira waliwo petrol station bajira Starbucks petrol station ni ate chimanga ya Red Cross abasinga obungi mojimanyi isa Starbucks petrol station enyumba bili na yeyo okusatu ye yaffe nkuongere namba ya simu kuba simu obuze kuchikwata kubula mubo bobango ina kabonero konna ko uri akinyinzo kubanga sikonyeko obanga nkonyeko ampulizo mulungi enamba ya simu yeno 0748 52 78 89 eyokubiri 0752 32 69 muganda wange mwanyinaze ajati ngobalero ofunye omukisa ogwokufuna enamba eyo kubasimu obuuze kukikwata ku bulamu obwo ampuliza omulungi oyinza okuwulira akamwa nga kawunya nako nawo kabonero ngera webuuza ate nva kusenya nsenyeza emirundi ebiri lwaki mpunya akamwa lwaki nfulumamu ekivundo oyinza okukomekereza ng'ebyenda munda amazima byamala dda okubeera nga byokebwa asidi ow'omutawaana gwe bayita alusaze ezo eziyinza okubeera nga ziri mubyenda ng'ebyenda bye bifulumya ekivundo bye bifulumya empewo etali nnungi ekuddusa ne ku banno ampuliza omulungi alusaze nga zaakumalayo dda ebyuma byaffe bisobola okulengera ne bitubuulira sayizi y'amabwa ne tulaba tutandikidde wa bootekebeza tosoba kumanya bulamu bwo tukola body general check-up eyo gyendiko nti tukebera ate ku sente zitali nyingi ku sente z'omuntu wa wansi emitwalo esatu gyokka mutusonyiwe eri gibadde gigenzeemu katono waggulu naye olw'embeera eriwo nga tutandika omwezi guno okugenda okuddako ate nga tukomekeza na guno ebisale twasazeewo tubeere nga tubiteeka ku muntu afaayo eri obulamu mitwalo ne gibeera esatu ampuliza omulungi oli eyo kankugamba ebigambo bino tulina enkola yaffe ya detox ey'okugogola n'okuyonja omubiri mu ddakiika zino ezisigaddeyo njala kakase oyinza okuba ng'ovaamu olusu gwe ng'omuntu ng'olusu oba otuuyanye watutuuyanye nga n'engoye zo zonna zirimu olusu lwo oyinza okuba ng'obadde oli awo ng'owulira entuuyo ziwunya eddagala ng'okitegeeza nti oluusi okozesezza eddagala lingi nnyo lifumbekedde munda liganye okufuluma nga lifulumira awantu wonna nelifulumira mu kutuuyana okutuuyana okukuba ofunye chansi n'olya n'otuuyana n'owulira ng'amakerenda aga buli kika gakufulumamu gawunya n'essaati zo na buli kimu kyonna nga kiwunya ddagala ng'ebbanga ly'omaze ku ddagala bagamba okalya dda kadda dda jangu tukozese enkola yaffe gibaita detoxification enkola eri tugiteeka tukuteekamu mu mazzi ago n'eddagala lyaffe ery'obutonde eriyinza okubeera nga likuwewula ne likuggyamu ekivundu ekyo n'okuggyamu chemicals ezisusse kubanga zandifuka kabasa ne zireeta ate obuzibu ku organi zaffe eziri munda ng'omutima ekibumba ensigo n'ebirala bingi n'akalulwe

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Hijja yemu kumpaji nzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obubudaabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti programu za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku plot number nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
3: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisinga wo
2: 0703 89 93. Okubuulirira ku kumakya mu program etuli omukeeze
4: kuchikumi mumusamba katonyeze mwenda Pulse of Africa Radio ekula eriyomuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baniriza nnyo mu programu eno okubuulirira ku kumakya leero nakuza omwezi ziri 28 mwezi gwa 8 mwaka gwa 2026. Kudakiika emu yokka ebulayo tutuuke mu kitundu ekyessaawa essatu ez'amakyagonaku olwaleero nga bulijjo okuva ku ssaawa zino 3:00 okutuukira ddala ku ssaawa 4 tubeera mu programu eno okubuulirira kw'okumakya. Kulwa mukadde waffe Abdulhamid Kizito Musenza alanda, nze omugabi Matovhood maze okubeera nti ntereerawo. Tutambula ne mukadde waffe Sheikh Elimia Rashid Kafuma nga ye imamu ali ku masjidi Aisha Namungona ateera musomesa ku masjidi ku madarasa Tumuhajirina ekitengeza Masakabuddu ateera nga ava mu Zurafa Holdings Limited. Sheikh tutambudde naye ebbanga lyonna tukyatunuulira obulamu n'ebyafaayo by'omubaka waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era ngenda kumusaba tulamuseeka akadde kano n'oluvannyuma ate tugende maaso mu yaleero. Sheikh tukwaniriza.
5: Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ya rab, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abalunja bakizamuna abali kuchikumu sam katonyeze mwenda pal FM okubulya ko kumacha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna nanyini buyinza gonna achatu wadde kubulam tugama ti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allah azza wa jalla asukusa selebirembe eri owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buli omu obukeseza nga Allah azza wa jalla bwabadde yagala obere nti obukesa abafunye ebirungi tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allah azza wa jalla abakuumire ebirungi byabawadde ate era abongereko abali mu mbeera nga sinungi. Sulugamba nti enteekateeka za Allah azza wa jalla bwezitubuziri. Muganda wange Hudu olumu kijja nekibeera nti kungulu zikawa naye ngaate munda ziwomerera. Allah asobola okubanga akutadde mu mbeera ng'olaba nti nzibu ennyonyo naye ngaate byakwese byolaba nti bigenda gasa ggwe bingi nnyo. So naffe tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tubagamba nti okubajjukiza ennyo olwokutatu tubagamba nti tusookera kubajjukiza nti okusajja omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubanga omusomo gonna gonna gonna ebikwata ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulaba ebyenkizo byayina obulamu bwe Allah amwogera kwoki. Tugenda genda mu kanyumiro akayitibwa obutonde bwe embeera ze mu ngeri Allah gye yamutondamu ebitali gamba nti omuntu ayinza okuzaalibwa nga muddugavu nagenda kuita kusiika naye sika nayeruka
4: yayo
5: kubeera nga si muwanvu nga nze masikini nagenda nayambala ku ngati empanvu nawanvu agaa ni muwanvu naye mpaka ayina ebintu ebyenkizo sallallahu alayhi wasallam yayira nti Allah nga yamuwa mukutasaba ye gaira mukutasaba Allah yamuwa mubutonde bwe
4: nga ye
5: nga bagamba nti yali bwatu labe ddala nga yali wanjabulu sallallahu alayhi wasallam naye mwekintu zotutambula wakati waffe abatuluza abalungi nga tubagamba nti abaana babeera mu holiday tujjayo n'ebigambo buli awo ebiyinza okubudaabuda omuzadde oba okujjukiza omuzadde n'omwana we tugamba nti alaika kikakatako okumanya ggwe omuzadde omulungi atuwuliriza Katowali yudu za tizi kwe kwa sandu za bonabu nabali muholidi.
4: Ii, bonina.
5: Kutuwe tuwe na muholidi ni nga uchaluo.
4: Abasoma.
5: Abasoma abatambule katiba nabali mchi. Buli mzada ina umwana we. Njengele da bakada falaga andi katibu limbuzi kumkondo yayo. Buli mzada ina chi umwana we. Ne umwana kwe ino mnunjoyo. Waluo enja ulu wakati wa tarubia. Chiba yitu ukulele umwana. Nokuma umwana.
4: Okulera?
5: Okulele umwana.
4: Nokuma.
5: Nokuma umwana. Obo umwana ukubanti akula. Nokuza umwana. Singwa mzada tuya ula bintu wino bibidi. Chiba yita kulera. Nokuma. Uwezo kumaliza ngo gama anteolela nenga. Mwana wako genzeku.
4: Ngo kuma wukumi mwana. Ngo
5: kuma wukumi mwana ito tumulira. Uwasi ngatu ya ula chiba yita kukula. Na kukuza. Na kukuza. Abana bamu bakuze bukuze nga bakuze na fi. Ninga sutu bakuziza.
4: Omwana wagundi ya akuze.
5: Akuze.
4: Soso omwana wagundi ya akuzidua.
5: Ya akuzidua. Bibi bibi ya Luganda. Saka tege na mbubu. Gula bairi wa jani. Omwana wagundi ya akuze. Aso ulo kula. Na ya akuzidua. Omwana uo gamantu omwana wa akuze. Na ya akuzidua. Omwana uo omulera. Obo umu kumabuchi.
4: Boko.
5: Okulera. Bale uo omwana. Omulera kudini na mpisa. Atokuuma umuteka lewe mbele numa wasula numa ambaza kati ebyo chiba ito umwana wa muku mwobu kumi mbuli chito ande Allah chato ande chizara chisogolo kule chintu echo
4: ni chikumu umwana
5: chikumu umwana kwacho mgoe kumabana bayo tubajao ne puse kumabana bayo
4: ne ngoke baruani
5: ne ngoke baruani ne mbata mbuli chito ande chizara chisogolo kuma abana bayo amu umutu ateke dua kulela mwana we kati tuvu za gwe omuzadda ino mwana muhoido. Mwana uli mumulera, obo mkuma. Mwamele kukula, obo mkuza. Alaika, chikakata kwa kwaula. Uwe nguwe muzadda ya tikatidera mtufu ino miyankulo mwana wangi. Mkuma wukumi akule, awaguke, oba mkuza akule nguwe mchi, nguwe mwana. Kuba bide bisigadde, abantu banji tubadde omu sine nga tukuze. Nenga tumisingo kuzibwa. Atenge
4: suwita nikila.
5: Nenga
4: te yakuzi.
5: Yakuzi. Tewa gama nti waliyo abatunga wakulu na wakulu nga batu. Yitwe bili mu nyomo njogira za basajja abayivu nti waliyo abatunga wakulu de nga batu. Na abatunga wakulu. Obuzi uva luddawa. Ife abazadde tetuwa ula kulela na kukuma. Tetuwa ula kukula na kuziwa. Katugwa mwana wo ali kuchimu hoida igoida. Ali mkula bukuzi. Obo ule mumuza akuza. Akula. Omulera tarubia wagamanti nilo mwana u tukenti inakubela dina chi na mpisa singa tunulile biafa yu abu silamu katili nyo tuzo gamanti tuzono kawa wanti Friday masuna gila kumbaki nabi Muhammad masuna biafa yu abu silamu wale tukamanti Lukumani al-Hakim ayogilo kwa mkuruana yishitiwa Allah azza wa jalla neri nyadiri ya sura namba soto Lukumani Allah najeo Lukumani atali nabi Lukumani atali tukaenti sahaba. Lukumani tuna gamba chi Lukumani gogazo ganti atali muntu kingi tikabaka. Era chimanyi kidonto Lukumani yali muddu. Muddu we ebigambo byayogira ku mwana wenga amulera.
4: Biyamugamba
5: nga yagala omwana yakuziwe na takuze bukuzi akuziwe. Allah yalaba nti ebigambo bino kusoma kensi yonna ila kiyamisa. Pako nakula nkobelera. Nabije yintu idh qala Lukman libnihi wa huwa ya'idhuhu jukire bigambo Lukman bigambo mwana we nga amubulira amukuru amulera akulenga chi ngo mwana cho ganti okulera oyino kubanga dini na chi
4: na mpisa
5: edini asoka ro dagati ya bunayya mwana wangu omulonji la tushiriki billah
4: togatanga ko Allah
5: togatanga ko Allah chintu na chi
4: na chima
5: ngo mwana we mugambye chi kunkobere ina kina mugambye mwana wange tambula nga bulungi waqsid fi mashika mana waqdhu min sautika tobogula nga bantu ola mukula chi amukuma mulera
4: amulera
5: amulera mukokanya nako dobozi ngwe gana bantu tambula nga bulungi ola tusangira hadda kalin nas abantu tubafukira kizibu munjogera zo demombe azo mwana wange tokulanga bulimo go nango loza nti wekusa Allah takulaba amuzaibu tawhid ihsan Nanganti ya abu na ya mwana wangi Innaha intaku mithkala habbatin Min khardalin Fatakun fi sakharatin Au fi sama Au fi l'ardi Yaati biha Allah Kona kula kuna nga kabi mwana wangi
6: kakabere nkatini katya obudde tugamenti nga kadugavu wa mujinja lidugavu no budde budugavu chiro mana nga chona akola ya atibiha Allah Allah jachi kulaga amulaga nti otekeddo kubela nga longo sa wakati wona Allah wadolichi
4: uliweka
6: na byonna byamugaba mwana we amulera omuzadde otekeddo kulela mwana we number 1 ku dini na mpisa ekyo kubiri Ibrahim alayhi salam agenda kuva mbulambu ensi aganti aha bana bangi ti inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun bana bangi Allah yatonde dini yo muslim temufanga okujja kongamuli bachi
4: namuli basilam
6: waswa

اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masibi mutiaba ganda bangi minamina abali kukula ilio mutuwa uliju abali kupal of Africa Radio. Dashika zili ya satu mutano zoka zivude kusawa zili satu hurunakuru wa kutano na kuzume zili abili munana omwezi tulimu gwa munana omwaka mkumi bili abili mumokaga. Masibi mutia mikwano jange minamina muli mutia embera elietia hurunakuru wabadi utaba nangu wabadi utoro walilo wa kutano era sabiti ya genze na bagamba wanaulero yebea sabiti ya feku songa yokusaidi yokusaddaka yebera sabiti ya fe sabiti ya fe egwako olwale ero kusaidi yokusaddaka kiza ngutegeze nti nze Muhammad nze Yusuf nze Chinobe tugenda kutambula dakika ntono nnyo nnyini dala na ye ntono dala na ye osobolo zifunamu ebyamakulu ebyamakulu mu da seconds bu seconds nga Mungu akyusi zadda ebiba David na bifule ebirungi just dakika budakika nge bibi byokoze olunaku a week byonna Mungu nga bikusonyiye just lwa kusaddaka ekyo kyolina kekana akaseera kadde kalimbo moment njagala tutandikana kuwa namba ya simu nga otuwa kyonna kyonna kyolina njagala tusonda limbo sente za limbo ne bagamba ebula miliyoni lukaga naye nsuubira okubeera nti tutambude tambuddeko kyesuubira nti kinene nnyo kubanga neranga tuba tukwatidde wamu ffena tusobola okulaba nti tukigusa kuba kino si kye kisoose okugguka tusobola okiggusa kino kitono nnyo ku bye twakaggusa MTN okikola ku lwaka otonda 0772 anamubiri 7895 0772 427895 eri mu manya ga Imamu Kasozi era gina tuyinga ko mudachike ziddako masawo then Airtel eri 0703001309 0703001309 nayo mukwano gwanga mpuliza eri mumanyaga Imam Kasozi era nga otekayo kyonna kyobera osobodde ku lwa Mukama Katonda gweweka akimanyi nti Allah ya mugabirira era ya muwadde gweweka ayagala okuddiza Mukama Katonda gweweka kakasa nti Allah ya mugabirizi era ye yakuwa yakuwadde ekyo kyolina mu nsawo tola mu katono ekitaliko mutemwa etaano ekumi akakadde twebaza abo abawa ssente buli wiiki n'abaako kyawaayo ku lwa Mukama Katonda njagala kati nkukwase tugendeko ewa Imam Kasozi kugambye MTL 0772 anamubiri 7895 0772 427895 oba Airtel 0703001309 0703001309 zonna ziri mmanya ga Imamu Kasozi kyonnakyo osobodde okuteekako lwana nnyo feezi esooka obeeremu tutera soma feezi nga bbiri ku ssatu naye oluusi tugana na feezi bbiri lwana nnyo mu feezi esooka obeeremu kyonna kyobeera osobodde okuteekayo ku lwa Mukama Katonda okiteekayo ku lwa Allah wakati nga twebaza Allah byatukoledde ebirungi ebiyunga bikuwadde nno byonna otambula bulungi otegeera bulungi era w'olya sisitimu yo yonna yonna ekola bulungi bw'oba otuusizza okuggyamu by'olidde oba byonywedde sisitimu etambula bulungi bameka nga waganye ossa bulungi kuva ku lwakutaano luwedde paka kati ossa bulungi bameka Mungu baatutte bameka baatwalidde abazadde bameka baatwalidde abaana bameka baatwalidde emikwano leero tofiiriddwa ate Mungu n'akugabirira muddize muddize ekyo nakyo kiggwe akuwadde ayagalako kitono bwe kiti kati nawe muddize obulamu butambule ne wiiki ejjakuwe n'enkyakuwe n'oluddako Mungu akutaase n'ebirala n'abalabe bonna lwa mutwalo ogu oyo nno ye Allah kye ekyenjawulo katugendeke wa Imamu nam
Hello. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam buza kugwanga likuulira. Yese bo imam yese. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: المحبة. كالي يا يمام ndi mukugezaako ndi mukulwana nnyo ntaganjule mpite mu Kampala nfulumi Kampala nkubejja moyo mukube ngende gye ngenda yonna yonna nsobola okulaba nti ate mufuna ye njya mukuba nkuba jamu yenna yenna nkuba kyenkuba kyonna kyonna nsobola okulaba nti ate ntuuka ku imam ku boda gyali naye emirongooti gyange giŋŋamba imamu soko asoko bali nyerusozi oluli wali ng'ogenda tuuka ku erwandaawo n'atera okuyingira saidi za rwandaawo ndowooza bwe tugenda okulaba nti ate tumufunira mu mbeera yonna yonna naye nga njagala kulaba nti ate sente mwe musigale nga muteekako akasente musigale nga musindika essente wakati nga namayiro okulaba nti ate kwasaganyiza ku imam nga tumufunye bulungi nnyo nyini ddala ajja kubeera nga ate meseji yo ejja kuba etuuse MTN nkugambye eri 0772 42 7895 0772 42 78 95 eri mu mannya ga Imam Kasozi ate Airtel eri 0703 00 13 09 oba 0703 00 13 09 okikola ni kulwa Allah okikola kulwa Mukama Katonda
1: Omar Muambabazi yasokera ddala n'atuwa esiringi za Uganda 1,200 oyo bwe yagenda ne wajja ani omulala eyamuddirira ennaku z'omwezi nga 2 3 ennaku z'omwezi 2 3 Abel Magezi Narwa singi lukumi mubita bichu zera kantambule ya wani mingiru lumurumu naba katuka kati Branshidi amulamu nkumi bili zitu use Delisa nyago nkumi bili zitu use Farida na amanyo na awe nkumi lukumiru lukumiru use Limbo Adija nabu wufu kenda mubitanu tuzifunye Hashim Katedega nkumi bili Ismail Walukaga mtuwa gumuru kumi Renegio Kasibante kenda Ivan Gwanyaga nkumi tano